0: ahụ taa. Ka ihe kpatara eji akpọ ya koboko, ọ bụ ọrụ aka Hadis Andromedas. Chọọ ma zụrụ ya n'ebe niile a na-ere ahịa, supermarket na pharmacies. Ihe ncha a kpọrọ Isol Extra Medicated Soap na-arụ n'akpụkpọ ahụ mere ọtụtụ mmadụ jiri aka n'ikesa ya. Ịchọ iso n'ikesa ọkpọkọ koboko a, kpọọ anyị taa na
1: 0703-066-2005. Zụrụ kenencha Isol Extra Medicated maọbụ Isol Extra Strength Germicide.
0: Ka ị ghọta kpọmkwem ike a na-ekwu okwu ya na-emenye nje na ọrịa akpụkpọ ahụ egwu, eji akpọ ya koboko.
2: Biko gwazikwa ndị ya adị unu.

bụ Augustine Oikwue, tinyere ndị na-eso ozu ahụ na njem ha na Otukpo Benue State. Ihe a mere mgbe ụgbọala ha ji buru ya bụ ozu dabara n'aka ndị ajọ mmadụ ahụ n'okporo ụzọ awara awara Ọchadamu Ejule dị na ọchịchị ime obodo Ofu dị na Kogi Steeti. Ozi anyị nwetara na-akọwa na ndị ntọrọ mmadụ ahụ wetara ozi ka akwụtara ha ₦400 tupu ha hapụ ndị ahụ niile ha ji eji. N'ịkapụ ya bụ ozi ọnụ nye ndị nta akụkọ, onyeisi ụlọọrụ FRSC ngalaba Kogi Steeti bụ Lawal Fage mere ka a mata na mmadụ itoolu tinyere ndị ọrụ FRSC abụọ ka ejidere. Ozi anyị nwetara na-akọwa na emechara hapụ ozu ahụ nyefee ya n'aka ndị ezinụlọ ya maka olili ozu. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Benue Steeti ejidego mmadụ asaa ọzọ, gụnyere ndị isi ọdịnala anọ na otu nwoke dị afọ 80 maka ịzara ọnụ n'okwu metụtara ogbugbu onyeisi otu ndị ọchị ehi Miyeti Ala Cattle Breeders Association of Nigeria maọbụ MACBAN na Benue Steeti bụ Ado Risku Muhammad na kwa Yakubu Isa. E gburu mmadụ abụọ ahụ n'abalị 26 nke ọnwa Juun afọ a mgbe ha na-alọta nzukọ udo. Kọmishọna ndị uwe ojii ngalaba Benue Steeti bụ Cletus Nwadiogbu kwuru na nnyocha ka na-aga n'ihu ma kwe nkwa na a ga-ejide onye ọbụla aka ya dị na mpụ ahụ. Edepụtago aha otu egwu bọọlụ mba ụwa ndị ga-asọ mpi na ọkara ikpeazụ nke iko mba ụwa FIFA 2026 maọbụ FIFA World Cup 2026. France ga-ezute Spain ebe England ga-asọ mpi megide Argentina. England rutere n'ọkwa ahụ mgbe ha ji ọkpụ goolu abụọ asatara otu merie Norway, ebe Argentina ji ọkpụ goolu atọ asatara naanị otu merie Switzerland n'oge mgbakwunye extra time. Mba Amerịka amalitego mwakpo agha ọhụrụ ọzọ megide mba Iran ka ndị agha mba Iran wakpochara ụgbọ mmiri ndị na-agafe okporo ụzọ awara awara ụgbọ mmiri akpọrọ Strait of Hormuz. N'ịzaghachi mwakpo ahụ, ndị agha Islamic Revolutionary Guard Corps maọbụ IRGC nke mba Iran kwupụtara na ha emechigo ụzọ mmiri ahụ ruo mgbe a ga-ekwu ọzọ, ma malitekwa mwakpo megide ebe agha Amerịka na ndị mmekọ ya na mpaghara ahụ niile. Iran kwuru na ọ wakporo ogige akụrụngwa agha mba Amerịka dị na Jordan, ebe mba United Arab Emirates, Qatar, Kuwait na Bahrain kwuru na ha chebere onwe ha megide mgbọ rọketị na ụgbọelu na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ya si mba Iran. US kwukwara na ha wakporo ogige agha mba Iran ruru ihe dịka 140, tinyere ebe a na-echekwa rọketị, ụgbọelu na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ya na ogige nzikọrịta ozi ndị ọzọ gasị. Strait of Hormuz bụ otu n'ime okporo ụzọ awara awara ụgbọ mmiri kacha mkpa n'ụwa maka mbufe mmanụ petrol na ngwa agha mmanụ ndị ọzọ. Ya mere mmechi ya nwere ike ibute mmụba ọnụ ahịa mmanụ petrol n'ụwa niile. Ozi ahụ ka anyị ji eweta akụwa sapiensia nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

0: Chukwu ndị aje mọnụ ndị aje pele obi aṅụlị ka aje anabata gị n'ọmalịcha mmemme anyị kpọrọ akọ n'oche n'abalị gị na 95.3 FM Radio Sapiencia ebe ọ na-abụ ha fami fami ọra kwue nwekọbala agba nke ukwuu ee nwelizi obi aṅụlị na-ekwu ile onye na-anọla anyị n'isi oche kwa ụbọchị ụka ọbụla bụdebe fara dr Felix Okonwodufo ụkọchukwu osebulu ụwa onye anyị ji okenye wee malụ nnukwu mmadụ n'ezi owele nnọọ onna
1: daalụ mma onye ga-adịlụ mma onye ga-abalụ ịna-akọ n'ugbo ọhaneze ọhaneze ịrịkwuburu gị anyị na-ekene gị n'ọlụ ọlụ ọma gị anyị na-ekene ka obi n'igwe onye na-enye ndị mmadụ amamife dị iche iche nke onye ihu n'uju na n'ahụike na ezi nghọta na mmụọ nkụzi anyị na-ekene Chineke n'isi gị anyị na-ekenezi ọhaneze igbo bụ igbo ndị bịara aka ebe n'abalị a ka ha nụ ihe anyị ewepụtagasị anyị na-ekene Chineke na yọ anyị isi unu ka anyị na-amụta otu ndị gboo si bi na ife ha megasị dị mma anyị ṅomie ha ọnwa efu ebe ha mee adịghị ha mma ka anyị na-eji na jemechi akwụ ihe ndị ahụ azụ ka ọ bụrụ ihe ọma anyị mụta ka anyị wee na-aga n'ihu anyị na-ekene gị na mbọ niile ị na-agba ime ka ezinụlọ gaa n'iru na mbọ niile ị na-agba ime ka obodo dị mma anyị na-ayọzi Chineke ka o duo anyị je n'ime izu ụka ọfụ a anyị na-anwe nteta ata izukọlụ oye bido echi onye gboo n'aka nni nye gboo na mma onye gboo n'aka ekpe nye gboo na mma nwa gụọ data ịfịa nnọọnụ ndị be anyị
0: ụmụnne m okenye ga-akọwapụtala anyị ụfọdụ inu ndị mmadụ zitere ya maka na ọtụtụ mmadụ ekolopụgo obi okenye ndị elotogo inu nke ha mana okenye gara ewepụta ya nwayọ nwayọ nya onye ọbụla nọla ana ka okenye gbaliela anyị nke o ji ba biko na-aga n'iru
1: ọdụmana chekwube anịgbata onye anyaichi nya bụ onye nke mbụ na nke tata inu ehi nne nwere ka ewepụta ịbụọ nke mbụ si na atatụ ikpe ọma zela ezi ule atatụ ikpe ọma adịzala ezi ule inue nke ọzọ si anyị echikata azụ n'inu akịta inue nke ọzọ si na kama anụ ewu ga-ebutere ụmụnna okwu n'ụka ozugbara aka na kama anụ ewu ga-ebutere ụmụnna okwu n'ụka na ntisa na ọgụ na mgba na ise okwu na ịgwọ ọgwụ na na nke kama ayawo ofu ewu ewetaewedu na onye nwụrụ anwụ kaenye ndị nna ochie ka ihe ebute ịghasasị ụmụnna bute ọgụ na mabutekwa ije gwọta ọgwụ bute ilu na asị na nkewa ịnụ asị kama ọyawa ewu ya si ya emebi ihe otu a ozugbara aka nawa ọgụ ụfọdụ kwarị ịfụ na ndị mmadụ bụ ndị na-ebu onwe ha ebu alọ ozu nwa na-enwetaghị ewu ozu ha ngwa aka ya akwasị ya mana asịnye wute ewu ise a wute ewu ise ewute ewu nwere anyị wute ewu ndị nna ochie wute ewu ụmụnna wute ewu ewutegide ibu ala adịzala onye na-akwa ozu o sikwa ike na ewu adịrọ ịfụ na aka ya akwakwarị ozu ya kama ewu a ya ebute oke nsogbu ozu gbara aka na ma na-akwa gị onweghị ebe ekwu na etighị ewu na akwamozu na akwamozu ha ya enwe isi maka na ọgụ ụfọdụ ihe na-emebi ya karịa uru ọ na-aba ọnwụ ihe ya ịchịkọta uru ọ bara ịgahafụ ịfụ sọsọ ọghọm ahịa na-esie ewu anụ nwe asị gị eweta eji enye ụmụnna ma ndị nna ochie ewere ewe na wee na-achọ ititasị obodo ha niile ọ bụrụ na ha bịa sịkwa ha nna na-ewere iwe na ewu adịkwanụ kama ọ dịka enye unu doo unu iwu na adịnọkụ aka ya anakwa aka ya akwasị ozu akwasakwa ya ya bụ na ọtụtụ mgbe ihe na-afịa ahụ na nwa anyị nwa ụdị na-eji aka ya ekoti ya nye nakwa na ihe ga ọgwa inu ụzọ si na ọ bụrụ na nkama ite nkwụ ga-esere ọgọ na ọgọ okwu nye wa anụ ụzọ ite nkwụ ebu ejebe ọgọ ite nkwụ ahụ n'ọnya ya ebute na ọgọ na-abọ ya nakwata ịnụ ọgọ ebe a na-aṅụ nkwụ ahụ
0: ụkwụ
1: kpọ onye ebu ya ka ọ na-awa n'ụzọ dọgoro ihe o mee maka na mudo dị masị emebi n'ifere nne ka anyị nene inu ye nke mbụ anụ masị na atasị atụ ikpe ọma adịzala ezi ule ịma atụ onye ọ na mara ihe atụ ma mara mgbe e ji atụ ya n'ọnụ ụtụtụ onye tụta ụtụtụ ọta atụ maka na o wetu ọnụ mmadụ na adịba na ọ na-arahụcha ụla ụlọ abalị niile ọnụ na-atakwa na mgbede wee rahụ ụla mana nke dakachacha adị mkpa bụ ịta atụ ụtụtụ abịazia ndị ndụ mmadụ ike chee na ịta ha na-atụ eze ga-adịzi ọcha nkịta ndị igbo nkịta si na eze ọcha na-esi na chi
0: eze ọcha na-esi
1: na
0: chi
1: na ya nwere na onwe na-eri mpụ ife ọbụla ezi na-enwu fee ifuzie ewu na ata sọsọ igu n'onye ahụ nkịta onye na-eri ihe asịsa eri na-eri bụ onye eze ekwesịrị ịchụ echu mana na nkịta wụ sọsọ igu ama na igu na-ada ọcha igu n'ụlọ ka a na-ata ya n'ezi ole na-esi na chi n'ezi ọcha na-esikwa na chi onye nkịta kwu ya bụ na ọgwa onye ahụghọtasị atụ ahụ na-echezi ka ezie nwuo fee ezi ya ka gbochicha agbachuo nke m na-akpọ eze ichuchu ezi ule na-adịkwa iche na ezi ichuchu o nwee onye ahụ ifu ezi ezi ya na-enwu fee mana ọ na-esi isi ọnụ ya ọ nke bụ ezi ule o nwekwezi onye ezi na-achagodo ọcha ọma machuchi amachuo mana ọnụ ya ma nsikwa isi ịnụ wee sị na ịpụta ụtụtụ ịtachacha atụ ụta ọfụma ọfụma gbụchaa ọnụ gị ọnụ gị ada ọcha kama na eze ya nwee ozi ọcha ịnụ asị gị na onye atụ tara ezi ule na mụ ahụ mmadụ onye nwe eze agbanigo atụ enwego m n'ihe asịsa emee ndị eze ha na-enwe ọcha ihe mme ka ha mee ya taatụ wụchaa ọnụ ha eze na-enwe ọcha ntakọtụ nke wụchaa ọnụ eze machuo amachuo ma ya egbu onwe m na ngwụcha ọsịsị ka ọchịcha ahụ ncha wee saa ya ata atụ ikpe ọma adịla eze ule ka ọchọ ka enwere ncha wee saa eze m ya bụ na o nwere ndị na-ahụ agbọcha agọzi mbọ niile faya afọ faya enweta ụlọ ibe ha na-enweta ọgụ ụfọdụ ọta afụ solu chuo ụla solu kụcha ọsọ solu jee mba solu dị uchu mechaa ihe na ibe na-eme ọmada ogbenye ọma ya ya akwụ ya ụgwụ ya ọma ya arụta ụlọ ibe na arụta niile ha na na-eje ụfọdụ ọrụ niile ha na ebiri obodo ha bi ndọ na-aka agba mbọ ndọ na-aka adị uchu mana ha nata ndị aha ego aka dị ha n'aka ndị aha ka nweta ego eji azụ ụmụaka nweta karịa ka nweta ego eji eri nri ka nwetasị ego eji egbo mkpa dị iche iche mana ọrụ ma mbọ ọ kachacha ha agba ya ọnya ka na-akpọkwa ọmechamachi ekwena onye ụta atakwana ya ịnezie anya otu ego si aka onye a n'aka mana ife ụdị mbọ ọ na-agba ọ na-eteta n'oge ọ da nta n'oge ebe ọ na-alụsị ọrụ ike mana orụzie ha ga-eweta ego ya agbata na mba ga hafụ ya eduza ya ọsị nna hapụrụ na m ịma na ntasi atụ ịgba mmadụ ya n'ezi ule na ọ bụrụ mkụ na atụ ụta naọmechamachi ekwena ya bụ na ọgwụ ụfọdụ ife ada nchekwụta esi wee chee ya ọ nwekwara onye ya afụ ọ da agba mbọ nwee ibi esi agba nwa obere ọgbata ọ kaghị nwee ego kaghị nwee ezigbo ụmụaka kaghị lụta ụlọ kaghị mana ike ya na-ata ọfụ niile a ifukwana otu esiwee zụọ ụmụ ya nwa ọda nọ n'ụlọ ọda pịtarị nwa ọda magodu ma ha na-eje ama ha ihe eje n'ọnwụnye emechakwa ụmụ ya aha maka ụmụ onye nke ọzọ mara ife ka ha dị uchu na-agbanyeghị na onye nke anụ wepụtalụ ụmụ ya oge na-azụ ha na-apịtaghị na-aba mba na-amịkwụ ụgwọ akwụkwọ mechakwa ụmụ ya ha ya enwe isi nna ụmụaka ya chọkwa ịkpachapụrụ ha anya nna na enum aka atagonu m atụ ikpe ọma bụ na ezi ule ka ọ ya adịle onye a sị na asị m akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ka ọ na maha anụnyere ha kpụmaha nta nta anụ na ihe na-asị m mee ka ewe zụọ ha ọfụma emechara m ya ahụ mana na ihe nwetazi ezi ule ka ikpe ya ma otu a ntacha ga atụ ọ ihe mmadụ na-eji akasi onwe na ọ na ihe agaghị ọfụma otu esi wee che na ha nakwa ọnwụghị isi ọma oge o kwesịrị inwe ya obi ekezie jenesis si na na onye nwere aka ya wee nie onwe aka apụta ụkwụ apụta onye nwere aka ya wee nie onwe aka apụta ụkwụ apụta onye mere na onye nwụọ ụmụnna gbakọ mie ya we kpuchie ya o si na onye mu na macho mu na o ye uku a onye na gwa onye onye na umu nya na ese oku nya na umu nya na ese nya na umu nya na ese nya na ndo obodo na ese o za o onye na yo nni onye na onye ti bi apotola onye na yiwe mefe onye na chalemo chalemo gbani onye na na abie se na ira so onye na na abie onye na onye wala kia akia we ni onye aka apata oku apata ko ye che ga na oku ni mo nu we wala ka we na ekpochi ofu aka ochigide ochigide ochigide bonu ge jizu ofuma o na amati aka we na ekpola o na eni onwe o na eni onwe o ngu hobu ngu bu ha mu we de eni onwe o na onwu sa onwe we de ni kwa onye o na nwu na ngwe o ye ni nwu onwe ma na asidi ke kuwe na oja ke eni onwe o nwe gba olu ofu aka o je ekpochi onu ha fa fa ga fos ne nu onye wala ka we ni onwe o lo oku o je ekpochi ke fa onu oku aga e kolu ne nu aki ani na bari mon ni kodu se aja iru yo kuchi iru ya kuchi kuchi ya karabo ufu ku fo no e ko na pata hey ke du ko ko ku ma de ye na se no nya ni o nwe ya ba ba ka onye wa ka ka ni ma ne pata no no onye onye lo ta no o ji na ke a ke we ni o nwe ke ye ite ifa pata bu na na onye cha onye onye na eche ni aye he nwe ni ma ko onye obu na nya nya zulo nwe o nwe onye zulo nwe cha cha o te bi esu e che ni ma ka ọbụ enyemaka nne na nna ụlọ enyemaka ụmụnne enyemaka obodo ma enyemaka ịzụ ụmụ gị ma enyemaka inyere gị aka n'ebe dị iche iche onye si n'ọnya anya na-emekpọrọ onwe ihe niile dịcha mkpa onye ekwe n'omume ka anyị na-anya n'inu nke si n'aka ikenna mmadụ agụọ ikenna si na ewu nwụọ n'ọba

0: ụzọ. Ị ma na ihe na-adị n'obi gị nne. A na-enwe ji n'ime obi, nwee akpụ, nwee inine, nwee ọka, nwee ara n'ime ofu ubi.
1: Ọ bụ nọ n'ubi a ka isi agafe, wee fee n'ubi nke gị. Ọ nwere ubi nke dịcha udo gị. Tupu ihe si gafezie ya, ị wee ruo na nke gị. Ị na-aga n'ubi onye ahụ, ị ga-akpachapụ anya rinne. Ka o wee dakwụsị n'aha ịgafezi n'ubi ọzọ. Ọ bụ na ị na-aga n'ubi tata ịzọkọpụ ofu ji isi, echi ịgakwa ịzọ ji ọka, nwanne echi gafetakwa ịzọpịa ofu inine isi. Mesịa enwezi ụzọ ebe isi agafe n'ime ubi mara ọka adịrọzi ụzọ ahụ isi aga. Ji nọ n'ogologo ụzọ ahụ isi aba ịzọpịata gị. Ịzọpị kpọrọ ụmụaka gị ịtọ ha na-azọpịasị ihe enwe na-agafe. Emechazịa ifo na n'ime ubi onye akọrọ isi agafe n'ịkwago ụzọ n'ime ubi ahụ. Ndị Igbo sị na onye na-aga n'ubi ekwesịghị ịdị na-azọgbu ji ma ịzọgbu ihe. Onye bụ na onye mara ihe esi okwu nye emenia. Ụfọdụ ga-akwa imeri ọgụ ibute okwu. O nwere a isi a ka m gaa n'ubi, ọ sị n'ime m gaa n'akụkụ m ihe ebe a, jee chọọ ụzọ ebe ihe esi wee gaa, na-ada aga ụzọ n'ubi. Ị bịa atọ onye na-ekwu ihe ahụta maka na ada aga ụzọ n'ubi mmadụ, mana onye ekwetazi ka ọ gaa n'ubi aga. Akọla ịzọgbusi ihe kọ n'ubi. Ọ na-aga ọ bụrụ ubi enu, ọ na-aga ọ na-aga otu wee sịa, ọzọpịa ji ebe a, ọzọpịa nne ebe nke ọzọ, ọ gafee echi ebe ahụ, si ọ na-akụ nke ọzọ zọgburukwa na-aga. O nwere ndị na-akpacha anya akpasu mmadụ iwe, nwee ndị na-eme ihe ka a magodo ihe ị ga-eme. Onye ahụ na nwekwa n'ubi nke ewu ka ọ na-eje ewu, ọ makwa na ihe akọ n'ubi na
2: adị
1: mma. Olu onye ubi nke kịta ụlọ akpachapụrụ anya nwe ihe ha zọgbu, mana mụọ na agafe na nke
2: ọnụ. O nwere onye ihe bunye ụgbọala gị.
1: Ịgọta nnọọ nke ọfụ.
2: O jee ofu ihe.
1: O nụrụ ihe ọfụ
2: n'ụzọ. O si anya ya, mana elu na nke ya. O dochasị anya ọfụma wụrụ nwayọ.
1: Ọfụ obere nnọọ kwụsị akwụsị wee banye ya, ịgọtakwa wee gafe. Mana ife ka o bụ n'ezie ife onye bụ ụgbọala onye ọzọ aka, ọ gụfara na ama. Efu otu si agba chakachakachakacha fuo nnụnụ ọbụla ọma na-aya ma ụta. O nweghị ọjọọ ọbụla ji aka ya alụgbu otue gaa fuo nnụnụ ma na-aya otu osi wee si ya ma pụtakwa. Otu a ka ọ dịkwa na onye na-aga ịkọta nnọọ nke ọfụ, iwetakwa akụkụ nke ọzọ dị mkpa ihe nne n'ime ya. Nwekwa onye ya bụ imeri ọgụ emegbu onwe gị. Ihe emechachari ọgụ emechaa taa aka n'ọnụ kwa na mmadụ ekwena ka ọ gaa n'ụzọ a. Ọ nkwa onye ya wụ ọ na-arụ ụlọ inye ụzọ esi wee na-aba n'ime bie wee na-ebu aga ihe ọrụ. Nwa mgbe ahụ ruzie ọ gbasaa ụzọ ahụ nụ aga ya n'ime ọ karịzi ihe inye ya mgbe ọ ga-eji ikwu mekperie. Onye mmemmenụ fụta na ekwezi eme ụdị ọgụ ahụ sị na maa ya enyi ya n'ike okwu adụghọ m na mama onye m ihe a na jee chọọ onye ọzọ. Ịbịa mana ụzọ ọbụla ezi aga ahụ na anyị ahụ adị ekwe ele. Onye na-ego ya ahịa efe n'elu ọhịa mere na ịchọ ile adị dị n'azụ bụnụ ọ bụrụ ụzọ agaghị ya. Onwe onye ekwego ya ọ bịa eme anyị ahụta ọnụ anyị onye enye ya enyebezi ịgafe n'ebe esi nye anyị ọ na-azọgbusi ihe niile. Oge ụfọdụ ọ fụkwuo ube ịkụ na anyị ahụ inye ya ogbutuwe si n'ọdịchi ụzọ na ube ịkụ ị na-echekwa kemgbe afọ isi gara aga ogbutuwe ya ịbata ụlọ ogbutuwe ya si na ndị na-ebute mmụọ ihe ọrụ ha si n'ọdịchi ụzọ. Ha bụ onye chọrọ udo ekwesịghị ọdị na akpaghara onye nkwa ihe ahụ ime ịma na onye esi okwu nkwa ihe ahụ ifu iwere uche gị n'anya ịma na onye meere gị ihe a ekwesịghị ka ị mejọọ ya. Otu o kwetara ka isi ubi na-aga ihe azọgbu na ihe ọbụla na nke ọzọ bụ na ihe a emegọ ya adịghị mma emenye mmadụ adịghị mma ka ije na nke Ada Orisa ọ sị na ụtụtụ dịla azị mma ọ na-ebi okwu ọ makwa na mgbede ga-adị.
2: Ụtụtụ dịla azụ mma
1: azị nya bụ njenzi ya kwuru na-akpọ ha azị ohe ndị gboke ya
2: kwa
1: ịnwe na azị adịwa azụ ihu na-akpọ njenzi ọ dịkwa n'oge gboo ọnwụ na-enwe agaghị enwe azị ndọgbalọfụ ọbụrụ agbụrụ ọbụla na-enwe agbalọfụ n'oge nke ya ma ịfụ ndị agbalọfụ n'oge ndị gboo ahụ aha ozi okenye enwe kịta.

0: And that one awful no gebo happen okundazi okwazi ke na gente ba nde vaf be there as no happy I don't get kai ka hafu hewo awol awful na ha apo ife ife of ya ka omo na nye da mo na nye wunni e o go for the of unni ha ogona hanne ha o ngwa ni ana gwa akwa o ga o lo fun but o na gwa ni nanne nya na rue bolo nanya na azwa o ba ko se nya na mo nanya bu no my honey no ni wute go rin o lo mo se nya we bia ina te no na go we da olo bread naka we la ka for blue o isi peg ni isi peg e da ko era lo no bure ni isi okay ko ye kiko we bread we la ka for no we da put bread lo ko ye ni ke akwe alo ko Nani, when I got to know now, where's your in the phone? We got out with bread, we're not better. We are going to know a bono, for that never gonna be Jesus. And we're talking about an instant, I fear about. I try, je o choose ever mo ka o ku na nne a jego ara zo nne o ku jego mo onye na ro nne nne na alo wo messin nya ngwen nganga na ngwen nganga we na bia ka bia fo nwa nne o na bia ifele be mi so na wo nam o sa la bo fu ka ya na fu ya bi e no gen kai o we se na ototo de la ze ma o de bi oku ye bi ibi oku bo ibi oku o na epu hen ya wo buri ani aye me ya aye ekwe si nya matakwa na enwe mgbede ototo ri azi ma bu na o nke na mbido nke ndu ya o nwe lo o gba ani ke nwe o no obi ni ama ama nwe ihe ni ne o ji eto korobia o na pete e fo nka nka bi no fo no no a kari ga no nye gide bi na waru and maybe I want to be on the only you. I look at my bubbles. I can't even bubbles. Only you. Oh, you agree with that? After you know, where say, I'm going to win by day. Oh, I'm not good to lose here, but only here in Okunaya, Naya, Afuna, not to Tonda. I go on after. Almost say, it go on when I'm with that. Because I don't know for no one could actually be beating. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mwanya jenga no wa no ye kwa ume ndi bose onya ngwo na ngwo na nga no we ye bo chigo dum bogi ya pe izi nya wanga mwanya ya meka yo fi ya takulon ya ofo ngwe ni menga ho ku ni aya nda mo ye meka jenga na bu na o ye onya fo na ndu akoye we ya na mo onya he mere si na si onya amare he onya mi hoje bo ya kito me ni ha odi aye me na ta bi no o me tawa ti ke kanke eji ke me ka gunwa this is here na abolo chawadi as kai ngene ni en kozo ihe ọbụna fuo efu nwee ebe ọ dị ife ọbụna fuo efu
1: nwee
0: ebe ọ dị ọbụna ilukwa n'ebe ahụ ife ahụ dị efu ya ọ maka na ịma ha ebe ọ dị ma eji weche n'ofuru efu onwe ihe ahụ efu ha kuchago n'okwu okwu gị
1: ọsịrị ime ọbụla pụrụ efu nwere
0: ebe ọ dị nọdụrụ ọnwụ ya ebe ọ nwaadị na na-achụ ya ihe ahụ nna na-achụ ya achọ ọdọba ebe ahụ tọwala ebe ahụ nkwa na nwa na-egbu onwe kemgbe izu ụka ịtọ ị na-achụ ya ọtọwalụ na ofu ebe nke ọzọ tọwalụ na-adị ebe ahụ ọ ji uru na ezọ nwaana na-achụ ya achọ ọ mgbe ị ga-afụcha ebe a ka ihe a dị ha wee na-atagbu onwe na ofu mgbe ahụ nke ọnụ ihe ị na-achọ ya agafechago ihe ọbụla fu efu na ebe ọ dị otu akwadokwa na ihe ọbụla a na-achọ achọ ihe ọbụla ị na-achọ nweta na ịgbasa mbọ ike na onwe ebe ihe nwetagbu ihe ahụ ọnwụ ihe ị na-achọ ọ bụrụ nọọnọ ka ị na-achọ ịlụta ọ nwere ebe ịgbaruo mgbe fọnwe ka ịlụta ụna ihe ọbụla fu efu nwere ebe ọrụ ihe ọbụla si ike nwee ndụ ebe ihe nweta ọdịlụ ọnwụ nkwa n'ife ya bụ afọ ka emere na ya afụnata otu esi emee ya inwe ha na ndidi nwee ntachi obi oge gruo mgbe ihe a ga-eji wee mee o mezuo ife ọbụla fu efu nwee n'ebe ọ dị oge ga-aga anyị na-ekwu gbasara afa ndidi dị afa ịgba mụta anyị na-ekwu maka ya oge ụfọdụ ọyị mazi ebe ife ahụ dị ka ndị igbo ji eje n'afa maka na ha maalụ n'ihe ahụ dị nọọzi ka ebe a ya afụ ya chidozie ọkọnkwọ site na ọgọdụ ga-elu nwoke ebe oluru ibi ọgọdụ ga-elu nwoke ebe oluru ibi oge ụfọdụ a sịkwa na nwoke ga-emesi efu ibi efu ndị igbo sịkwa na ole ga-emesi efu ihe onugbu fụ n'ime ite ofe ole onye anyị na-eji ete ofe onugbu na ọ ga-emesi efu ihe onugbu fụ n'ime ite ofe oge ụfọdụ ndị nna na-adụ ụmụ ha ọdụ ụmụ ha ndị nwoke ma ọ bụ ndị nwaanyị ọ dị ka ị na-egbu oge ọ dị ka ị na-anị oge n'iyi papa kwuo n'ihe ọsọsọrọ oge m chọrọ ijenụ papa hapụ ya echiga ikwụtọpụ na anya oge m ji apụ ebe ị na-agwa ihe dị mkpa ya abalị ya uru oge m ji apụ eruo kwa na papa hapụ gị ka ọ dị echi emeka ọgọdụ elu nwoke ebe olu n'ibi nwoke ga-emesi efu ihe ibi efu otu na otukwuru anyị na-achọzi nye ya abịa bịa ọdụ a ọ ya afụzi ọ dị ya kasị ka anya abụrụzi atata mana ọnya bụ ụtụtụ na-eme amara ọ dịka agụụ mmiri agaghị agụ ụtụtụ ọ na-eje ọrụ nne ya si ya jekwa kuru mmiri iwe jewe ọrụ ịdọ mba na mmiri ada agụ nne ya amụgo n'ogbe mgbe ahụ mmiri agụ anya na-efie
1: na-anya ụgbọala ifufuodo n'anya ọnwụ gwagwagwa ha na-agwa ya welụ nwayọ welụ nwayọ ọnụrụ a na-agbawa efe ya ebe niile a na-agbaji ana
0: kwụsị
1: ndụmọdụ niile a na-enye ya ọ na-agbaji ya n'isi
0: ife ọkụ ufube ha wee tọ iji chapụta ụlọ ka ọka kwụ ebe a ọ dị ọsịsọ mgbe ụzọ ofu na ya ụbịa a na-eje na ya jezie a na-enwekwa ozi ọnwụ ya obele ga na-ekwuzi okwu ịkpọ ndị uwe ojii
1: ọbụkubu mmadụ akụgbu ike na omejezi arọ
0: naofugie ha bụ na ndidi na-adị mma ndụmọdụ ịnụ ndụmọdụ na-adụkwa mma ọ bụrụ mmadụ ncha na-enwe onye ga-adụ ha ọdụ atani ka a jụrụ ya ka ihe mee na oge niile ị na-akụ akwụ n'iru isi dị n'ụzọ esi agafe maka na atani na onye akụ akwụ ya otu nnụnụ si akụ akwụ nke oje na nkanagbo isi pụta na n'ezi ezi jekụnye akwụ n'imi na-anọ n'ebe a ewee jụọcha nke ihe mee na akwụ gị na-adịchi ụzọ oge niile ọdịnihu isi pụta n'ụzọ esi agafe ọ sị na ọkọ ya otu onye nwe ha nne ndị nwere nne na-adụ ụmụ ya ọdụ ka ya na-egele egele ya nọ nne n'oisi ya na-ege ntị na ndị na-agafe naanị ụkwụ isi ahụ nwaanyị a na-adụ nwa ya ọdụ nye nwa bụ atani nye ya nwugo a na-anụlụ ndụmọdụ onye nwere nne na-enweta ife onye nwere nne enwe nne ya na-agwa ndụmọdụ onye ege ntị ọ dị ka nne ya na-egbu oge atari m n'elu osi na-egeligodu nke ahụ nne gị na-agwa gị chọghị ige ntị ife onye nwere ada adị ka ihe na ọmụsị oge ifunahịa ọ bịa malụ n'ihe iyi na-ada adụ ofele ịnweta na ọgọdụ ga-emesi olu nwoke ebe olulu ibie ihe ọbụla nna gị fụ n'oge nkie nwoke ga-afụkwa ya n'oge nkie maka na elu ụlọ enwere mgbe ahụ ụlọ na nwoke agha alụzi ụlọ ịnụ nwaanyị nwegbe ahụ ụlọ na nwoke agha anụ nwaanyị ịzụ nwa nwegbe ahụ ụlọ na nwoke agha azụ ụmụ ya ihe na nna mmadụ fụ n'oge nkie nwa ya nwoke ga-emesi ya afọ ọzọ oge adịzi iche ọkwadike oge nke nna akali mma maka na oge nke ihe dịka afọ ile ịtọ gaa aga ife si ọ n'ike ụtọ si kịta anụ ife dịka afọ isii gaa aga ndị na-azụ nwa mgbe ahụ ọkalị ha ofele na ihe kachasị wee ya gwuo n'oge nke anya n'ime afọ ịtọ gara aga ndị a na-adụ ọdụ oge a fekwe ha ihe na-adụ ha n'ọdụ ebidogo imezu na-egburu oge ọbụla chukwu nọ nso nwachukwu ọ sị na aga ememelụ onye ụgwọ taa anụ ebere
1: onye ụgwọ
0: ebenye anụ ọta na ọ na-emelụ ebere onye ụgwọ bịabeghị ifiere ụgwọ ọ bụ ihe onye ụgwọ maara ife ya onye maara ka esi efi ụgwọ ọ bịabeghị isi anụ danya ọjụ isi abịa were mmanya ọjụ isi abịa rie nri ọjụ ganye n'inyi ego ibenye ya n'ọsị mba ganye n'inyi ego inu ọgwụ si na ọ gaghị emerụ onye ụgwọ tara anụ ebere onye ụgwọ batara m ife ụgwọ ebenye ya n'ọnarịta ịma na ego ịkọta amụsị ahụ ọkana ọtasị anụ ọ ya afụzọ na o ji wee si onye ọbịara ụgwọ mgbe anyị na-eme ego m ọkana onye mere ọbịa isi anụ danya ọjụ ọdọmị na anya ego ka m bịa iwere bịa were mmanya mba achọghị m ịṅụ mmanya bịa lie nri ka ego dị na ha enwegh na-ekwu mba achọghị m iri nri mgbe ka onye ji ụgwọ ga-eji wee mana onye ada egwu egwu tata mana ọ bụ ibe nye ya n'ụta inye mmanya ọṅụọ ịma na ọma ji ego ewe ji ego wee na mbọsị afọ kwana o mebigo ọkwa o ji wee bịa onye bụ ifeta ụgwọ ihe inye ihe onye inye ọ ga-ajụ ọmakwenụ anị ọma anaghị mmiri ọya anaghị nri ọya ataghị anụ ọya aṅụ mmanya biko chọrọ m ego a na ọtara eji m ụgwọ achọrọ m hapụgodo mmanya abịa maka ịṅụ mmanya hapụ oche mma kwụ ọtọ gaghị na-enye m ya hapụ anụ ada abụọ ọsọ mbụsọ ọzọ ataa mma na nyegodo m ego m tata okwu mgba ka
1: ebi inyesi
0: nye ego ngo na nwere inyecha ya ego ihe kụzi wee nye anụ ahụ inye anụ ebido iwe iwe dịka otu isi okwu ndị gbo ekwuchago okwu niile onye ụgwọ onye bịara ife ụgwọ ebenye anụ ọta adị m emere ebere ọ pụtazi a na-esi na onye kwụm ego a nyekwa tata onye nwe ego a ụna nyekwa m anụ onye ga adị wee na-ekwu zupụ ebe ọsịsọ iji ife ụgwọ nye ga anụ ịta ime ọnụ ego ka ịta mụsị ahụ n'ọmụsị ọka ya abịazi payos simple payos afia ụtọ gosiri dị payos simple payos ụtọ ka afia dị onye ọsị na akụ obele nwa ji wee gbagbu udene bụ okenye pie ya akụ arụ nwa dị afọ iri ji wee gbuo udene okenye pie akụ ahụ nye obele nwa dị afọ iri aya apịta nwa akụ ya egbu udene ọnwụna okenye ahụ chọtakwala onwe ya
1: akụudene
0: ọ gbanwee onye ji obele obele mmanụ ọ obele mma ọ fụọ ya fudene chee naegbe ma ọ ka amagodo ma ihe oye elu ebe udene nọ ọ wee dọọ ya wee gbaa ya udene wee daa nwụọ ọ gbaghị ya ka e rie nọka amagodo ndibo ese na aka oji gbawute ne woke nya onye pie o lo o ke obu na nya nya pita ko awusa oji oje je gba anu na mgbede we je beta nku nya wo sikola aka apo je gbawute ne mbade ko se ko ni gbawute ude na ko je gbawu ya se na no na na mono oke chukwu bia ba ke ke da aka iji gbawute na oje wo na aka apira ofuma mama si ke eji agbari mgbada na anu ndozo ifu na abu nwa onye pia onye pia akọ oh yeah wo oh na mata kele eku o e ma no no nu ni ko no ri ha
1: pano kenye ke ife me onye liude no ya hu
0: onye liude ne
1: na ni igbo
0: ude ne i liude ne onya onya nwe we ko ga ha hu o ona we ke ifu ya ka lo hu I'm not going to be able to do it. Watabia de utemmanu tinyanu we na atachata juo ya afya we ficha onu we apa ndibo okwifu ihi ejoketa wasalu utena onye de oya anwo oya ka hafu we atoda mi nu
1: we kuya
0: se na onye lilu de ficha onu na si de ne ya nile no ngwe mbwa ho lo na da se keze ale ke ta anu tata so ora nu de dan taro tu ogo eku de tupo o ta ni ko sori ku o daniele o ya o ye di lo na o kupute na tara nu de o ya mena na da de ma imalo alo aga me gi des ife o wi ni gimi ka hapo e chopota ya o ye me bi gi
1: ife zupo ni igbo onu
0: I didn't know that. I would have been a charger. If the record be Eliaja. On a year, Elizaja, or not the car, hey, papa. Hungry, I know that way, papa. You know, go back here. Epa, near you. On a car, porcupine. On a one on PMP. We call good, I guess, when you go in the car, cogunch. Or that the car, cogu, ebiogu. On a bini man. On a Panelos. How give you a hana ha? It was not, but come back at the dinner. Panelos. Oh, okay, I got here to the Panaya Tia now at the Kuchi. Oh, much jealousy about the Lake Cassia. Okay, I took it on to get on. Will you never? Who's that, Niman? Will you laugh your papa? Or Mr. Oswald, but a jelly one. On the one, not here, really. I didn't hit me. If we have men out with the name, Naman Mandeli, Lutaku Kuku Kuna, no, with the Nekaka, Namapuza for
1: Namapuza for.
0: If you go to the Nerica, Anomad. If we ever number the Nerica, the Nerica, Cambo, on a Jebemo, Cabra, oh, Apota, Apota, no tonade. Oh, Governor, I didn't put it, it would be so denied. Yeah, no, I go, yeah, I go tired. Okay, I'll be laughing. When you there, negotiate. Aram, Ezro kare eluden atoto angiga. If you go din ne elie, onko bro ndi kota na ona elie ya na oge melo ogwa wala hai. Onko ogwa ndi ya ogwa wala sakije liadu dene kwa wale. If you go here men na dema na je de limwe. Abo ona oni ne elie, bono ne elie na nu dene na nu na agua. No, I say, girl, medical, heading him back. Oh, I can't get jelly with it. Oh, no, not in here. And soothed and I didn't heal it. Oh, now you go in there, Namadine, I've been holding the dude in one daughter, a child, non-daughter, and daughter, a child, non-do who won't hear you. With an hour, I'm not a man, not Jacob, or would it, or Chenu, the man would be. If you go on the book, ndu bokata ya kato mano wo ndu woji na eche oji gele ude ne icho ile ne ile mani fetse ide mani hese kare la kare oy hadi ma Dominic ba fonya o ti ho za fan ne asna ndi abota obi le koba e ma yete ta no la ha ga bu olu
1: ndi abota obi le
0: koba
1: man ni tata no la fa
0: ya bolo wo jo ha ara go o la chief usasa o wo ya metezi ha oko ba na de oko ba ngu inu ojo se na oko ba se na na pa ndu de jo oro na ma de je na na kwa ndu de jo oro e mara o wo tu ndi igbo su eke eke abani eke mgbede ka nke mbụ enwe mgbede abani mgbe ahụ ebe elekere isi na elekere isaa enwe elicha nri abani elekere isatọ enwe
1: ndeeli
0: wee elekere iri na ebua wee ruo na elekere ebua nke abani ahụ ndeeli n'oge ndeeli ahụ ka ihe ụfọdụ jemekari mgbaka ndị mmadụ jikarị anwụ mgbaka ọya jaka nkụ onye na-aya bụ ọya na-efe na-akpagharị abalị oluo mgba ofuzi iri ahụ ọkụ ọwụ na ama ahịa orukịta onye ahụ alụ ọbụrụ onye anwụ anwụ mgbaka o jikwa anwụ ndeeri ọgafesie enwe ọkụkụ mbụ akwa ohere weta m na nnukwu ọkịta ọkụkụ mbụ na akwa na elekere ịtọ nke ndeeri ọkụkọ akwa kọkọrọ ọkọ oru nkwakọ ya akwa omechi ọnụ nke ọzọ nọkwa n'ofe nke ọzọ akwakwa kọkọrọ ọkọ omechikwa ọnụ ọnwa ọzọ nọkwa na ọbịahụ ọkụkọ ọbụla na akwa na okọba kwagolo akwa kwagolo akwa gwe okọba akwabeghị akwa ụbụcha badi mkpa mana ọkwabeghị akwa izizi ndị na-akwa ya ahụ ọkụ kwagolo akwa na nwegoro ike itinwu ụdị mkpu ahụ ha kwasị ya na-elekere mbụ ahụ femechisi ọnụ faya kwazi ọzọ ọdịbakwa ọkụ na elekere ịtọ ọkara ọkụkụ ebu akwa kọkọrọ ọkọ ha akwakwa ofufe a na-akwa akwụcha ya femechikwa ọnụ ọkụ elekere ịnọ n'ọkara ọkwatọrọ ya nke a nakwa kọrọkọ ọkụkọ a na-afịa ọzọ ebe nchaghị na-eme na chiefu na ebinikwa m na ọkụkọ akwatọrịa nkwatọrịa ahụ na chiefu ego ọkụ niile ndị a nakwa na ndị eriwe ọkụ mụ anya nke ada ọkụkọ iri nọ n'ọgwụ ahụ mana ọsọ ọsọ ụtọ ya akwa na elekere ịtọ ahụ ịsa ndị ọzọ emechi ọnụ mana olu mgbe ọkụ niile ga-ebido ịkwanụ ịma na ọkụ na ịma na chiefu nkwatọrị ya bụ na ọkụ wee ịnọ wee sị na o na nda wuto bi enwe ofu oku na mete ha nola ndi e tempo e bini ndi e agba ozo jafe e bini ndi e jolu gbe bini n'oge ndi e je e bini sie o kwa akwago nke mu kwa nke we kwotori na keto o lo fumo zene nwe nwe jele o bodi ga sa nele na okwa ke ego ne ka ki na li ka ngoli ka ndebe ko na mete nola o kwa e mete ai nola ki na je lan he yo ka ime gini biko ne ki cho ili e he ko sa he biko ele na okwa ele na okwa ele na okwa na okwa de nyela ya kari ni mwe kwata kwata o fo ya se ego ri ki na li ka ngota ba ko na ro ko na ogbe ai o bo za na na je je njele ya na zizo ima na nteta nteta nola ha gafia za
1: ro
0: mo nye nwe ya mo nye ndo na kwalo ya no nwe ha wi nwe ifu na bro so so ga eli uru ye
1: ezio kuru ka so ko na abalu
0: mo so ko na abalu uru nkita na emeku ya o nwe nkita ya wo no do no ogbe ndo ri bata mo nwe onye ri bata onye ga i je da nga ogbo wa se o du ko nwe na kafe be ni ka di ko nyu hanya
1: ezio
0: e ba ka se ku de ndo ri abadi dani te bulu ebulewu mo ko o na kita na hobo o ya gafecha
1: o gafe ama ama
0: ama ama o ti se obodo nko zo gafe obodo unu gafe te obodo nko na ana we na lo ohu ya mo na ya me boy afun kita o nkwa ni kita wo onu ha na onu o ya na ebo onu no la ito na ara hola onu isi onyo ha anu na ogba kita na ni so ma ki isi onyo obona Oblong you know by a cafe and get high award. I have never tagged a man on Guan Agafe, or Miss Jordan Cafe. No more, no, bam bam.
1: Oh, no, Maro,
0: oh, no, Maho. Oh, no, an easy. In Kitana, honest, why only oil men do it in Doria de Quack Cafe, Ben and Kita. Oh, no, we'll do it now. Bona, Bona, Bona, Cocked up, but this is what I say. Oh, you mean the mother, I said, oh, you get an aboy here. I'll go for the Bona, Nekota. Na na nkita na ogbokwa ima na ogbe ho nafo ariko ya bu mmadu nkita ko nafo nafo ngujo yo ngujo ya vanu no onwo ya kwa nkita ja agbo na abani o na nkita na agbo na abani o ha o ya man o hi o ya nkita agbo ka na abani ma na mu di nkai to ngwo ni afo o so nkita ge nafo ihe nafo mwalu ndo nafo mwalu ebe ha si ebe ha de ana kind of the location, and kind of you are all alone in the dog where I can get an aloqua. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nie maara na eri ta na okwa se na nke emeka na okwa ada won se so
1: ezogu
0: onguta onguta blo okwa se nwa emeka ekwa akuko emeka lo to na nya okwa ni ori fo ni obuje lo okwa o we ta ko nya okwa o nuko to nya okwa ndi bo se na nwa ma na e ha bu okwa na na ji ko okwa mo sai lo okwa ya ma de no ta yo twa zo kwa asi na nki e ona ni elege eri we lego we gbo mpa asi na muta na mo ko na ji pa ki fina asi na na nke me ko ta na muta eli asi me ka e gore ke jo ka ile okwa ma bu ne kwa ile okwa ele o don o na ji na lu gbe ne ka o nke me ka e ele ko ya e ka ya na na ya ke ji ko ta gari o o ne eri aya ni o da muta cho eli na muta na mo ko na ji kind of in Wasilaka freedom, Theophilus. Wasinan Kenu, Senewepo, Oya, Oyobi, and Nyakale, Eko Puku.
1: Newepo,
0: Oyobi, Nyakale, Kalio Puku. Uko Nukunu.
1: Oh, no.
0: And that boy, Uko Binogu. Only behind a mountain. Ona inu se na no paro uko buru ntiti ona e vone pakam para ni ne jesu se iko se iko na kafe pa iwe no de bi no bi buki mana anti buzo we chinya na na ora nke no wese na no bu no ro yobi ni akare kare uko ni bu nke nu na o na pepe o na ara ara ka opo ka opo obi na ebu ibu ukwu ya pepe isi apata ni fu ifu nke nu o na ebibe na onunu o de ebibe na osi ka nu ndozo o na ebibe na onunu ebe o na enwe onunu nke nu je ni aja ko akwu a de eri eri ifu kwa na no za na eri eri I am a booty sinner. Now, in Kenu said, on your natural, on your natural, no, boy, Alpha, can we have a ban me?
1: Not nobody is in that way.
0: On your natural, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ito ito ni sina ayi na atu na egbe o kai chua no nza kai chua no ugo oni oni na atu no gbo no na atu afa ka nwe efe palo ni lie ka oni ndu madenje na mu nsogbu nke na de ri ri o we se no blu no ho all your obi na ma kareka oko ni ebu ndi gbo ma na na no your obi
1: No, how many of them is enough?
0: Plazo.
1: Oh, no.
0: As a petty. On our total in Nandinazo, I cast one day grasso. Ne, you went petty. Petinato, Kalia, because I had to touch a tower.
1: Oh,
0: kaku bucket mwana ino isi awulo pokoro we here dia e de kwa na aru ando ozo ya atokudu nke woto
1: oke no ga ya bogete go ya bogete go ha ne kana ino se ti da le rinne zu wa de wa ha mun nam abuni mwe ni ga chi ti ta lo kenye o ba juju ma bo akuku ya ga se ga chi go Mabu, if I be na basali, I got jo kageni apa kuli tamaki ya. Zitali SMS, mabaya ni igwe. La 090-26-37-99-66. Mabu 070-41-32-83-19. Website yabu www.igboproverbs.com.
0: Yes.
1: TikTok bu at Father Okenye Onwudufo. At Father Okenye Onwudufo. Facebook page yabu Igbo Proverbs. So yonye na kaliani ine na onyangudu di internet. Ka ine mwetaga si ufadun kuzi yoni kuzi la anyeba. Kwa ubasi uko abu. Okenye aiga nabazi.
0: Oh na. Kwa adu iso satbaye.
1: I'm going to go to the house.